Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

A sashen mu na baya, mun bi diddigin harsunan da suka bace, inda muka saurari sautunan dubban shekaru a tsakanin duwatsu da harrufa. A yau kuwa, tafiyarmu za ta kai mu can baya ƙwarai zuwa ɗaya daga cikin shafunan farko na tarihin Bil'adama. Muna tafiya ne zuwa wata ƙasa da kuma wani birni mara makawa da ke ɗaga wata ayar tambaya a cikin zukatanmu. Har birni zai iya zama tsoho har ya kai shekaru nawa? Idan na tambaye ku waɗanne ne birane mafi tsufa a duniya, mai yiwuwa wuraren da za su fara zuwa zuciyarku su ne Roma, Athena ko Alkahira da fitattun fadojinsu. Amma a yau za mu karkata hankalinmu zuwa wani lokaci da ya fi na waɗannan manyan biranen dauloli tsufa, zuwa ɗaya daga cikin wuraren farko da wayewar Bil'adama ta fara bayyana. Kamar yadda Çatalhöyük yake a ƙasar Anatolia, za mu je ɗaya daga cikin waɗancan wuraren da aka fara samun tsayayyar rayuwa da kuma farkon haɗuwar al'umma. Idan aka duba tsarin lokaci, Çatalhöyük da ke filin Konya wuri ne mai ban mamaki, wanda har yanzu yake ba duniya mamaki da rayuwarsa ta musamman mara tituna. Amma birnin da za mu buɗe ƙofarsa a yau ya fi Çatalhöyük tsufa da kimanin shekaru 1,500 zuwa 2,000. Shi ne mafi tsohon tarihin rayuwar birni da aka sani a tarihin Bil'adama, wato Eriha ko kuwa Jericho a Turanci. Eriha yana cikin kwarin Urdun, wato Jordan Valley, a ƙasan matakin teku da ɗaruruwan mita. Tamkar tana cikin ɗaya daga cikin rijiyoyi mafi zurfi na duniya. A yau tana iya bayyana a matsayin birni mai natsuwa da ya keɓe kansa, amma ga masu binciken kayan tarihi da masana tarihi, tana ɗaya daga cikin wurare mafi jan hankali a doron ƙasa. Domin binciken da aka gudanar a nan yana raɗa mana wata gaskiya mai karya zato, matakan ƙasa da masu binciken kayan tarihi suka gano sun nuna cewa ba a taɓa samun katsewar rayuwar ɗan Adam a nan ba na tsawon shekaru 11,000. Rayuwa ta fara a Eriha kimanin shekaru 11,000 da suka gabata, lokacin da mafarauta da masu tattara abinci suka zauna a kusa da wani maɓuɓɓugar ruwa mai suna Ayn es-Sultan, wato wata maɓuɓɓugar ruwa ta halitta da ke Eriha. Ku yi ƙoƙarin hango wannan a zuciyarku. A lokacin ba a gina dalar Masar ba tukunna, akwai sauran ƙarni masu yawa kafin a kafa Roma. Ba ma a taɓa jin sunayen tsofaffin biranen Girka ba, har ma Bil'adama ba ta ƙirƙiri rubutu ba tukunna. Amma a Eriha, mutane sun riga sun kafa rayuwa a ƙarƙashin sanyin ruwan Ayn es-Sultan. Me yasa Bil'adama ta zaɓi wannan wuri da ke tsakiyar yanayin hamada domin ɗaukar wannan babban mataki na farko? Amsar tana ɓoye cikin mafi tsohon ƙa'idar halitta, ruwa. Waɗannan maɓuɓɓugan ruwa na halitta da ke tsakiyar hamada sun mayar da Eriha cibiyar jan hankali ta wani koren fili mai ruwa na tsawon dubban shekaru. Ruwa ya kawo noma, noma kuma ya ɗaura mutane da ƙasa, ya haifar da al'umma ta farko mai zama a wuri ɗaya. Amma abin da ya ɗaga Eriha daga kasancewa wani tsohon ƙauye zuwa kusantar samun laƙabin birni na farko a duniya su ne manyan katanga da hasumiyoyin da aka gina kimanin shekara ta 1,800 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam, wato shekaru 10,000 da suka gabata. Mutanen Eriha sun gina wata babbar katangar dutse a kewaye da matsugunansu, sannan suka gina wata babbar hasumiya mai tsayin mita 8 a bayanta. A zamanin da kayan aikin ƙarfe ba su bazu ba, kuma ake sassaka dutse da dutse, yadda mutane suka iya ɗora manyan duwatsu masu nauyin tantan a jere, su gina irin wannan tsari ba nasarar aikin injiniya kaɗai ba ce. Wannan kuma ita ce babbar shaida cewa a wani lokaci da har yanzu babu ƙasashe, babu sarakuna, babu rundunonin soja, mutane sun riga sun koyi aiki tare domin cimma manufa guda da kuma kafa al'umma mai tsari. Amma babban abin al'ajabi na Eriha ba kasancewarsa na farko ba ne kawai, illa dagewarsa wajen ci gaba da rayuwa. A
A tsawon tarihi ba a gina birnin sau daya aka bar shi haka ba. An yi masa kawanya sau da dama, an rushe shi, girgizar ƙasa ta girgiza shi. Amma a kowane lokaci sai ya sake tashi daga toka. Kowane sabon al'umma

Sarai da ake ajewa a cikin gidan tarihi kadai bane, yana ci gaba da rayuwa a cikin zuciyar ƙasa a matakai daban-daban. Anan, bugun fatanya guda ɗaya kadai na iya mayar da mutum ɗaruruwan shekaru baya. A yau, birane da dama na zamanin yau a duniya suna alfahari da manyan gine-ginen da suka miƙe zuwa sararin sama, titina masu haske da kuma dandamali masu cunkoson jama'a. Amma, Eriha yana tunatar da mu cikin natsuwa ma'anar zama birni na gaskiya. Zama birni ba wai gina manyan gine-gine da dutse da siminti kaɗai ba ne. Zama birni shi ne mutane su yi nasarar rayuwa tare a ƙasa guda na tsawon zuri'o'i masu yawa, tare da gina wata ƙwaƙwalwar bai ɗaya. Kuma ƙwaƙwalwar Eriha ita ce mafi tsohuwa, kuma mafi zurfi da bil'adama take da ita. A shiri na gaba, duwatsu za su sake ba mu wani labari daban, labarin yadda mutane suka kalli duniya da kuma yadda aka zana iyakoki. Za mu bi diddigin tsofaffin taswirori mu tattauna dalilin da ya sa wani zane da ke ƙasan wata coci zai iya zama mai muhimmanci kamar littattafan tarihi, domin tasharmu ta gaba ita ce taswirorin farko na Falastinu da ɓoyayyun zane-zanenta. Masu sauraro, sai mun haɗu a shiri na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya. Falastinu, ɓoyayyun labarai.

0: 자, 피얼 렌노.
1: Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na tafiyar ɗanɗano. A cikin kashinmu na yau za mu bi diddigin tafiyar alkama, abinci mai tawa'ilu kuma mai matuƙar muhimmanci wanda ya taimakawa ɗan adam ya fara rayuwa zama a wuri guda, kuma ya taka rawa wajen sauya alƙiblar yaƙe-yaƙe da dauloli a tarihi. To, amma ta yaya ƙwayoyin alkamar daji da suka fara faɗowa ƙasa dubban shekaru da suka wuce a kudu maso gabashin Anatolia a ƙasan tsaunin Göbekli Tepe suka rikide zuwa nau'o'in abinci daban-daban da muke gani a duniya a yau? A gefe guda akwai burodi mai ɗumi da aka fito da shi daga tanda. A wani gefe akwai taliyar ƙasar Italiya mai ƙayatarwa, sannan kuma akwai bulgur, tsohon abincin gargajiya na Anatolia. Ku biyo ni ku ji amsar wannan tambaya da kuma tarihin wannan abinci. A tsawon tarihi, alkama ba wai abinci kawai ba ce, har ma ta kasance wata muhimmiyar hanya ta iko da tasiri. A lokacin yakin duniya na ɗaya da na biyu, sarrafa hanyoyin samar da alkama, musamman mashigar ruwan Dardanelles da Bosphorus, ya isa ya tantance makomar yakin. Babban ƙarfin daular Romawa ba rundunoninta bane kawai, illa jiragen ruwa da ke kawo alkama kullum daga ƙasar Masar domin ciyar da al'ummar Roma. Manufofin da Romawa suka kira Panem et Censers, wato burodi da nishadi, sun nuna yadda ɗorewar ƙasa ta kasance a haɗe kai tsaye da samar da alkama da burodi ga jama'a. Abin da ya haifar da juyin juya halin Faransa shine rashin samun burodi da jama'a suka fuskanta. Dogayen layukan burodi da ke gaban gidan burodi sun nuna a fili yadda wannan buƙatar al'umma take da muhimmanci. A daular Usmaniya ma, samar da isasshen burodi ga mazauna babban birni kamar Istanbul yana daga cikin manyan nauyin da ke kan gwamnati. Tafiyarmu ta fara ne daga ƙasashe masu albarka, inda Mesopotamiya da Anatolia, waɗanda ake ɗaukar su a matsayin ƙasar alkama, suka haɗu. Yanayi mai tsauri na Anatolia, ƙasarta mai albarka da kuma al'adunta masu dogon tarihi, sun ba wa alkama wata sabuwar ma'ana a kowane irin salo da aka sarrafa ta. Da farko ana cire ɓawon ƙwayar alkama, sannan a niƙa ta ta zama gari. Haɗuwar gari da ruwa kuwa ita ce ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen da suka faru cikin tarihin girki. Wannan haɗin da hannun ɗan adam ya kwaɓa, ya koma ƙullu, ya haɗu da wuta, kuma daga nan aka sami burodi wanda ya zama ginshikin abinci a kan teburanmu. Kusan kowace kusurwa ta Anatolia tana da irin burodin da ya bambanta da na sauran yankuna, domin kowane yanki yana nuna yanayinsa da salon rayuwarsa a cikin burodinsa. Burodin tandur wata kyauta ce da al'ummar makiyaya suka baiwa Anatolia. Ana manna ƙullun a bangon tanda da aka haƙa cikin ƙasa mai zafi, kuma cikin 'yan mintuna kaɗan sai ya nuna. Lavash kuwa yana daga cikin tsofaffin matafiya na hanyar silki. Siriri ne mai laushi kuma yana daɗewa ba tare da ya lalace ba. Ana gasa shi ne a kan farantin ƙarfe mai zafi, kuma ana iya adana shi na kwanaki masu yawa. Burodin fidan watan azumi kuwa yana daga cikin kyawawan al'adun da suka tsallake daga zamanin daular Usmaniya har zuwa yau. Ƙasansa mai ɗan ƙarfi, cikinsa mai laushi, da kuma riɗi da habbatus sauda da aka yayyafa a samansa sun sa ya zama tauraron teburin buɗe baki a lokutan azumi. Yufka kuwa ana mirgina shi a hankali, a busar da shi, sannan a adana shi na tsawon watanni ba tare da ya lalace ba. Wannan shine tushen yin nau'o'in burodin burek da kuma shahararren kayan zaƙin nan na baklava. A Anatolia, burodi ba abinci bane kawai, shi ma alama ce ta adalci. A biranen daular Usmaniya ana sanya masu yin burodi ƙarƙashin tsauraran dokoki, kuma duk wanda ya sayar da burodin da bai cika ma'aunin da aka tanada ba, ana kallon hakan a matsayin laifi. Daga cikin manyan alamomin tafiyar alkama a Anatolia akwai bulgur da kuma tarhana. Yayin da duniya ke fafutukar mayar da alkama zuwa farin gari, mutanen Anatolia sun kiyaye ainihin alkama. suna tafasa alkamar su busar su nikata sannan su kuma kirata da bulgur Tarhana kuma wata fitacciyar shaida ce dake nuna cewa alkama bata tsaya ga kawar da yunwa kawai ba har ma tana iya zama tushen lafiya ana hada alkama da nonon saniya da kayan lambu sannan a busar a rana matafiya daga turai da suka iso Anatolia sun bayyana cikin mamaki yadda wannan busasshen gari da ayari ke dauka tare da su yake rikidewa zuwa miya mai gina jiki idan aka hada shi da ruwan zafi saboda haka ana kallon tarhana a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi dorewa kuma mafi amfani ga lafiya wajen sarrafa alkama to ta yaya alkama ta rikide ta zama taliya a kasar Italiya mutane da yawa sun yi imanin cewa dan kasuwa kuma matafiyi dan Italiya wato Marco Polo ne ya kawo taliya daga kasar China amma labarin gaskiya ya dade sosai Taliya ta samo asali ne daga busasshen kayan kullu da yan kasuwa Larabawa suka fara kawowa Bahrain. A karni na 12, mai nazarin kasa da kasa na Larabawa mai suna Al-Idrisi, wanda ke zaune a Sicily, ya rubuta cewa a wani gari kusa da Palermo, ana samar da wani nau'in busasshen kullu mai suna Itria. A cikin nau'in zare kuma ana jikilar shi ta cikin Bahrain. Wannan shine taliya da muka sani a yau. A yau akwai nau'ikan taliya iri-iri kusan 300 a kasar Italiya. Spaghetti wadda ake samu kusan a kowane ɗakin girki kuma ita ce mafi shahara da yawan amfani. Tana daga cikin fitattun nau'ikan wannan babban iyali na taliya. Sunanta ya samo asali ne daga kalmar Italiyanci wato spago wadda take nufin zare. Sai kuma linguini mai siffar faɗaɗɗen zare wadda take haɗuwa sosai da abincin teku sunanta kuwa yana nufin ƙananan harsuna idan kuma aka ƙara faɗaɗa kullun kaɗan sai a sami fettuccine ana yin wannan nau'in da faɗi ne domin ya riƙe miya mai nauyi musamman wadda aka yi da man shanu ko nama penne da rigatoni kuwa suna da rami a tsakiya domin miya mai kauri irin ta tumatur ko mai madara su shiga ciki sosai. Ravioli da tortellini kuwa kamar ƙananan kunshe-kunshen ɗanɗano ne da aka ɓoye tsakanin zanen ƙullu biyu. A cewar wata tsohuwar tatsuniya, siffar tortellini ta samo asali ne daga wani mai masauki a birnin Bologna, wanda ya sami wahayi daga cibiyar Venice. Ba kowace irin alkama ce ta dace da yin taliya ba. Sirrin yana cikin abin da ake kira durum wheat. Wato nau'in alkama mai tauri wannan alkama wadda asalinta ya fito daga Anatolia da Mesopotamia tana yawan sinadarin protein da gluten abin da yasa ta dace kwarai da yanayin zafi da bushewar kasar Italiya shahararriyar tushen taliya ta kasar Italiya da ake kira al dente wato ta kasance ta dahu amma tana da dan tauri idan aka tauna Gaba daya tana samu asali ne daga irin wannan alkama. Haduwar taliya da tumatur kuwa ita ma wata tafiya ce mai ban sha'awa a tarihi. Bayan gano nahiyar Amurka ne tumatur ya isa Turai. Sai dai na dogon lokaci

0: mutane suna ganin yana da guba saboda haka ba sa amfani da shi wajen girki daga baya lokacin da tumatir ya haɗe da taliya a birnin Naples aka haifi ɗaya daga cikin shahararrun haduwar abinci mafi tasiri a tarihin girkin duniya Babban abin da ya bambanta taliya ta Italiya da irin abincin kullu na Turkiye yana cikin falsafar girkin su. A girkin Italiya, taliya ce take zama taurarwa akan tebur, yayin da miya take zuwa ne domin ta ƙara mata ɗanɗano. Amma a girkin ƙasar Turkiye, kullu galibi hanya ce ta ɗaukar abin da aka cusa a ciki, kamar riƙaƙƙen nama a cikin manti ko kuma ciku a cikin burodin burek. Sai dai duk da wannan bambanci al'adun biyu suna haduwa a abu guda wato alkama da ta kasance tana hada mutane wuri guda teburin taliya da aka shirya wa iyali a ranakun lahadi a Italiya da kuma lokacin da iyalai ke taruwa suna kwaba kullu a Anatolia a zahiri har suna ne biyu daban-daban amma suna bayyana al'adar rabon abinci da zaman tare iri guda idan burodi Alkama ce da ta tashi saboda haduwar ta da iska. To taliya ita ce alkamar da aka matse aka bata sabon salo. Taliya mai launin rawaya, mai launin zinare da aka busar a cikin rana ta Italiya, ita ce mafi juriya daga cikin nau'ikan alkamar durum da asalinta ya fito daga Anatolia. Don haka, ko yankan burodi ne ko kuma farantin taliya ba sinadarin kuzari kawai suke dauke da shi ba. Suna tattare da dubban shekaru na tarihi, hijira, hulɗar al'adu da kuma hikimar rayuwa da ɗan adam ya tara tsawon lokaci. Mafi yawancinmu muna danganta alkama da burodi da kuma taliya. Amma a tsawon tarihi, alkama ta kasance tana da ma'ana da tafi abinci da ake ci a kan tebur. Ana amfani da ɓanɓaranta wajen ciyar da dabbobi, yayin da ƙwanƙolinta wato bran ake amfani da shi wajen taimakawa marasa lafiya a wasu hanyoyin maganin gargajiya a bukukuwan aure kuwa ana gabatar da alkama a matsayin alamar yalwa da albarka a cikin gidaje kuma ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban tun daga yi wa yadi staci zuwa manni wajen daure littattafai saboda haka alkama ba wai abinci bace kawai cikakkiyar hanya ce ta rayuwa. Masu sauraro, ina fatan teburin abincinku za su ci gaba da cika da albarkar alkama, zukatanku kuma su kasance cike da farin cikin rabawa da juna. Ina muku ban kwana, sannan sai mun sake haduwa a wani sabon kashin tafiyar ɗanɗano domin ci gaba da bibiyar wani sabon ɗanɗano da wani sabon labari.
1: Tafiyar ɗanɗano. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İdaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Oldi Radyo Blast Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Qui è la radio la voce della Türkiye
9: Esta es la voz de Türkiye
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
11: Юфлет Зари и Türkiye
12: 这里是 土耳其 之声广播电台
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
15: پترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیب لیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya?
27: Ovde radio glas Turkiye.
28: Türkiye Önü Radyosu.
29: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
30: Karşen şirin muna wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.